Lunch break feels better, no? I'm Irene, kasama niya dito sa Kaibigan Radio. Updated ka sa news, plus the best Pinoy and international hits. Walang

0: yung naka-display dun sa labas? Si Audrey Hepburn ba yun?
1: Opo.
0: Magpapapicture ako bago ako pumangit. Hindi naman pwede na pangit ang picture ko na i-display sa burol ko.
2: Akala ko hindi na darating ang panahon.